sɛ okay baby abɛsɛ mu bɛgyina ne na verse 24 to 34 no ay 32 no mum wɔsi ne ka Yakob nko a na ɔbɛnema bi ne bɛtentam kɔdu adekyeɛ na ɔbɛnema ne mu sɛ ɔntumi no no wɔka nase tokuro mu na Yakob jɔnko hwane tentam a wɔne tentam bi no mu na ɔbɛnema ne ka sɛ ma menkɔ na adeɛ abɛkye na Yakob buaa sɛ mmawe mma wo nkɔ gye sɛ wohyira me na ɔbɛnema ne bisaa no sɛ wodin de sɛn na ɔbuaa sɛ Yakob na ɔkaa sɛ ɔremfrɛ wo din Yakob biom na ɔbɛfo Israel ɛfi sɛ wo ne onyankopɔn ne nipa akoo na wotimi na Yakob bisaa no sɛ mesrɛ wo kyerɛ me wo din na wɔ sɛ adɛn nti na wobisa me din na ɔbɛnema ne hyiraa no wɔ hɔ na Yakob to ɛhɔ din Penuel ɛfi sɛ wɔ se menni onyankopɔn adi ahunanimu ɛso mekra anya nkwa na ɔtwaa mu wɔ Penuel bra na ɔwia apirie no na ɔtɔ gu ne dwonku a ɛhwɛn no nti enti Israel ɛnni ntina ɛwɔ asere mu akwaa tokuro mu de bɛduru ɛnɛ ɛfi sɛ wɔka Yakob dwonku tokuro mu na sere mu ntini no na ka amen wɔma ne nɔk wɔbu ne dwonku mu watentene bi wɔ dwonkuo no mu ɛsi ɛne bere wɔ nyabeso mu wodi agorɔ wodi agorɔ bɔmpa yɛ 3 minutes wada

matra konso yo ni mo se ma sori yo o ho mo bi bia bia me sori na peso ni bon koma namba na pefia no ashe nso amane beti a storm e ba o sei se be ya bo mo ho se for the boss pa beti a yen e ba se ga fm na abu wati nyakai me namba ni 0261333364 0261333364 0261333364 Jamila men kom mata heba senta Jamila uyari biya mata so dia fabra E haya miya bi haya miya Maju chua ma uwa mwenji si unso Wadja fako eizi siye nana And the dry yes, yes, look and essentially yawe, Majaboso. When Sunday Fritchie and Nasa Akua in Mobuana, Sana or Nine Sulu.

mami kente fura na me gbe ka cho se kente beje wono yele die dio mami ko suye die dio mami pantene o me ka be ka be sole de de nyamia fru mo no no gbadi se me tia oka me no me jo de koba bugu kayase ye yo be sa oil ya mi sa wa gen power ti yeah e mo mo men ti a me baba ko George ne te say jebe ni na

se ena no pei se onan madumi madaye so ma ene den so ama yehu asore aba atiasfo asasi subi eni Deeper Life Bible Church ena ene oti enkei se di yana mungi na eni nim se ejwada ni ebrede biya Yusuf Penyi sofu Joseph Edise ene radia dum odini di juma frise radia dirba Kumasi mantem eye Ashanti Zuni e Yusuf of Penino. Radia dum, radia fano so e kasa buye buye. Nena yisei, nyese e biya, mantem nkabi mbebi, jume di nanuwa ni edini juma, ni ya enche kura Deeper Life yebe ye, edi kanfu e wasa fumi minani asofu mpe yifuni nina bidi juma kesiye, ewe kumasi mantem heya eye bufudu. Yani ya duma ukwede ya na ifanse oyesu of penyini chume di nabi jimane na yesu pa nchumoko ha, oba ha oyesini ha nyamini pa nyamini unisha bebui miwa mifamani wetu mwache enunti enwe yini mpabu wa kesi se nina metuna mekuni yesu na hidi kaino wasemi mfani nchia ena etifu wengina se ochiyano ingina yanyamisu unishiyano na onkamu na onyema kumasuwa diye emino niya enchi biya mebe teni nka ama nabe tuwa ni jume jinsi diye ele dano wa tadani wa na sisi diye odinise emede diye onfamisu wede onfamisu na nifa nasempa ele etifu nina nanti mwishwa nususa enchi obibabe tuwa ni jume diyesu nyamishwa nina nanti ebunu mwema yisi utresi buwa yebe mpani obenya nkupo yebe wasi Ebadoju e yon abribi enti debi arada ofu wasemo eni kameye wese unu wasem so ena adubu yuyasi si yuyasi ya yubisibisi basa ayye sum enyema ye mwenye na yesu wa uradia